Ashin Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkan ku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Juma'a 4 ga watan Satumbar shekarar 2026 miladiya. Ga labarin yau, amma da farko ga kanin su. Turkiye ta haitar da Majalisar Tarayyar Turai kan zargin bata sunan sojojin kasar. Jaridar Isra'ila ta gabatar da wani shiri mai cike da cece-kuce na cewa a shafa basussukan matasan Amurka a tura su mamaye Iran. Ministan Isra'ila mai tsatsauran ra'ayi Ben Gvir ya gabatar da shirin korar Falasɗinawa miliyan 1.8 daga Gaza cikin shekaru 7. Shugaban Argentina ya ce an samu sauyi na goyon bayan Argentina a takaddamar tsibirin Falkland da Birtaniya. Kamfanin OpenAI ya fara rarraba sabon samfurin ƙirƙirarriyar basira mai ƙarfi ga wasu kwastamomi. Aƙalla mutane 43 sun mutu sakamakon hayaƙi yayin satar mai daga bututun mai a Najeriya. Najeriya ta musanta zargin goyon bayan yunƙurin juyin mulki a Nijar. Kamfanin ƙera jiragen sama na Amurka Boeing ya yi hasashen cewa adadin jiragen saman Afirka zai ninka fiye da sau 2 cikin shekaru 20. Ga cikakkun labaran tare da Yasmin Ahmad. Turkiye ta soki wani ƙuduri da aka gabatar a Majalisar Tarayyar Turai wanda ya nemi a ware kuɗaɗe domin gina wani abin tunawa da ake zargin an shirya shi ne domin ɓata sunan sojojin ƙasar Turkiye dangane da batun Cyprus. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiye ta bayyana a cikin wata sanarwa a ranar Alhamis cewa zarge-zargen da bankaren Cyprus da ke ƙarƙashin ikon girka ya gabatar suna karkatar da bayanan tarihi tare da mayar da su batun siyasa. Ma'aikatar ta ce ta samu labarin cewa kwamitin Majalisar Tarayyar Turai mai kula da harkokin mata da daidaiton jinsi a cikin ra'ayinsa kan kasafin kuɗin Tarayyar Turai na shekarar 2027 ya ba da shawarar ware kuɗaɗe domin wani abin tunawa da ake shirin ginawa daga ɓangaren Cyprus da ke ƙarƙashin ikon girka da nufin ɓata sunan sojojin ƙasar Turkiye. Sanarwar ta ce sojojin Turkiye sun hana hallakar al'ummar Turkawan Cyprus a lokacin aikin wanzar da zaman lafiya da aka gudanar a Cyprus a shekarar 1974 tare da samar da zaman lafiya a duk faɗin tsibirin wanda ya shafa fiye da rabin ƙarni yana gudana. Ma'aikatar ta ce maimakon cibiyoyin Tarayyar Turai su taimaka wajen samar da mafita ga batun Cyprus suna ƙara kaucewa daga ƙa'idojin rashin sankai da adalci tare da barin kansu su zama kayan yaɗa farfagandar ɓangaren Cyprus da ke ƙarƙashin ikon girka. Ta ce hakan na ƙara lalata amincewa tsakanin al'ummomin biyu. Ma'aikatar ta kuma yi kira ga jami'an Tarayyar Turai da kada su zama kayan aikin wasu ƙungiyoyi da ke ƙoƙarin ta hanyar duk wani mataki da suke ɗauka ƙara nisantar da Turkiye daga Tarayyar Turai. Wani marubuci a wata jaridar Isra'ila ya gabatar da shawarar cewa ya kamata Amurka ta yafewa matasan Amurkawa basussukan da ke kansu idan sun amince su shiga aikin mamaye Iran. Marubucin ya yi ikirarin cewa ba za a iya samun nasara a yakin Amurka da Iran ta hanyar kai hare-haren sama kadai ba. Yana mai cewa hakan zai buƙaci mamaye ko kuma karɓe iko da ƙasar. A cewarsa, wannan zai buƙaci tattara sojoji da yawansu zai iya kaiwa miliyan 1.5. A cewar rahoton, AJ Jaff, wani tsohon jami'in sojojin Canada ne, ya gabatar da wannan shawara mai cike da cece-kuce a cikin wani ra'ayi da ya wallafa a jaridar Jerusalem Post. Ministan Isra'ila mai tsatsauran ra'ayi kuma shugaban jam'iyyar Yahudawa mai iko, Itamar Ben-Gvir, ya gabatar da shirin korar Falasɗinawa miliyan 1.86 daga Gaza cikin shekaru 7 ƙarƙashin abin da ya kira hijira ta san rai, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na Isra'ila suka rawaito. Ben-Gvir ya gabatar da shirin wanda aka yi wa laƙabi da rabuwar 710 a wani taron manema labarai da ya gudanar a ranar Alhamis a matsayin wani ɓangare na yaƙin neman zaɓensa. Shirin ya tanada kafa wata ma'aikata ta musamman da za ta aiwatar da wannan shiri tare da samar da kuɗaɗen da za a ba wa ƙasashen da za su karɓi Falasɗinawan. Rahoton ya ce shirin na

0: da burin korar Falasɗinawa 250,000 a shekarar farko, sannan sama da miliyan 1,110 cikin shekaru uku, yayin da adadin waɗanda ake son korar ya kai kusan miliyan 1,860 cikin shekaru bakwai. Shugaban Argentina Javier Milei ya ce yanayin sauyi da ake gani a duniya yana ƙara fifita ikirarin ƙasarsa kan tsibirin Falkland, yana mai nuni ga shirin Washington na sake duba tsaka-tsakinta kan rikicin yankin ƙasarsa da Birtaniya. Milei ya bayyana hakan ne a wani jawabi da aka watsa a duk faɗin ƙasar a ranar Alhamis, inda ya ce akwai sauye-sauyen yanayi a duniya da ke goyon bayan ikirarin Argentina kan tsibirin. Tsibiran Falkland suna ƙarƙashin mulkin Birtaniya, kuma Argentina tana ci gaba da ƙirarin cewa nata ne. Birtaniya da Argentina sun yi yaƙi kan mallakar tsibiran a shekarar 1982. Kamfanin OpenAI, wanda ya samar da ChatGPT, ya ce ya fara rarraba sabon samfurinsa mafi ƙarfi na ƙirƙirarriyar basira ga wasu zaɓaɓɓun kwastomomi, yana mai cewa an sanya matakan kariya a cikin tsarin domin rage hatsuran da suka shafi tsaro. Shugaban OpenAI Greg Brockman ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis cewa a wannan matakin na ƙarfin, tsaro ya zama babban abin da muka ba fifiko. Kamfanin ya dakatar da wasu ayyukan samar da sabbin nau'ikan tsarin ƙirƙirarriyar basira na tsawon makonni biyu a wannan bazarar, bayan da wasu nau'ikan tsari guda biyu da yake gwadawa suka shiga wata matsalar tsaro a dandalin ƙirƙirarriyar basira na Hugging Face. Sabon tsarin wanda ake kira GPT-6 ana kuma kiransa Astra.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Aƙalla mutane 43 sun mutu da sanyin safiyar Alhamis a yankin Niger Delta da ke kudancin Najeriya mai arzikin man fetur, bayan da suka shaƙi hayaƙi mai guba yayin da suke ƙoƙarin satar mai daga wani bututun mai, kamar yadda wata ƙungiya mai zaman kanta ta yankin ta bayyana. 'Yan sandan jihar Rivers sun tabbatar da faruwar lamarin a cikin wata sanarwa, inda suka ce waɗanda abin ya rutsa da su ana zargin sun yi yunƙurin satar mai ne, amma ba su bayyana adadin waɗanda suka mutu ba. Cibiyar kula da matasa da muhalli ta Najeriya ta ce ta samu tare da tabbatar da wani rahoto daga cibiyar sadarwar masu aikin sa-kai na matasa da masu kare haƙƙin ɗan adam a yankin Niger Delta, musamman a ƙaramar hukumar Okrika ta jihar Rivers, cewa an tabbatar da mutuwar wasu mutane aƙalla 43 bayan da suka shaƙi wani hayaƙi daga man fetur da ake kira Indorama. Ƙungiyar ta ce waɗanda suka mutu ana zargin ɓarayin mai ne, tare da bayyana cewa har yanzu ana neman wasu mutane da dama da ba a san inda suke ba. Yankin Niger Delta na ɗauke da albarkatun man fetur da iskar gas na Najeriya masu darajar biliyoyin daloli, sai dai mazauna yankin suna fama da talauci sakamakon shekaru da dama na harkar mai, rashin kulawa da kuma gurɓacewar muhalli. Satar ɗanyen mai babbar matsala ce a Najeriya, wadda ke cikin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta OPEC, kuma tana daga cikin manyan ƙasashen Afirka da ke samar da man fetur. Wannan haramtacciyar hanya ta satar mai tana haddasa mummunar gurɓacewar muhalli. Haka kuma, gobara na yawan ɓarkewa a yankunan fadama na Niger Delta, bayan da masu safarar mai ke kutse cikin bututun mai domin satar ɗanyen mai, sannan su tace shi ba bisa ƙa'ida ba zuwa man fetur da suke siyarwa. A watan Oktoban shekarar 2021, aƙalla mutane 25, ciki har da wasu ƙananan yara, sun mutu sakamakon fashewa da gobara a wata matatar mai ta haramtacciya a jihar Rivers ta Najeriya. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta musanta rahotannin da ke yawo cewa ƙasar da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka, wato ECOWAS, sun koyi bayan yunƙurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ta bayyana zarge-zargen a matsayin ƙarya da yaudara, tana mai cewa an ƙirƙire su ne domin ɓata sunan Najeriya da kuma haddasa rarrabuwar kawuna. Ƙaramin ministan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta wallafa a shafinta na X, inda ya ce Najeriya ba ta taɓa goyon bayan juyin mulkin soja ba, kuma ba za ta goyi bayan duk wani yunƙurin sauyin gwamnati da ya saɓa wa kundin tsarin mulki a kowace ƙasa ba. Ya ce Najeriya na ci gaba da kasancewa mai kare tsarin mulki da demokuraɗiyya da kuma zaman lafiyar yankin. Ya ce ƙasar ba za ta amince da duk wani mataki da ya saɓa wa doka ba, ko da wane ne ya aikata shi ko kuma a wace ƙasa aka aikata shi. Ministan ya kuma yi waiwaye kan sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta fitar a ranar 30 ga watan Agusta kan halin da ake ciki a Niger. Najeriya ta nuna damuwa kan abubuwan da ke faruwa a makwabciyar ƙasar Niger tare da yin kira da a samu hanyar lumana mai haɗa kowa da kowa da kuma shigar da jama'a wajen dawo da zaman lafiya da tsarin mulki, in ji sanarwar. Haka zalika, sanarwar ta ce matsayin Najeriya kan sauye-sauyen gwamnati da suka saba wa kundin tsarin mulki a bayyane yake, sannan amfani da ƙarfi wajen warware bambance-bambancen siyasa ya saba wa manufofin harkokin wajen Najeriya. Karamin ministan ya ce duk da cewa Najeriya ƙasa ce mai alfahari da kasancewa mamba mai jajircewa ECOWAS ba daidai ba ne, kuma ƙarya ce a ce ƙasar ta amince ko ta goyi bayan juyin mulkin soja. Ministan ya kuma yi kira ga 'yan Najeriya da ke cikin gida da waje da su yi watsi da bidiyoyi da rahotannin da ke yawo a kafafen sada zumunta waɗanda ya ce ana amfani da su wajen haifar da rarrabuwar kawuna da yaudarar jama'a. Ministan ya kuma sake jaddada ƙudurin Najeriya na mutunta yarjejeniyar ECOWAS kan demokuraɗiyya da shugabanci na gari da kuma manufar tarayyar Afirka ta rashin amincewa da sauyin gwamnati ta hanyar da ta saba wa kundin tsarin mulki. Kamfanin ƙera jiragen sama na Amurka Boeing ya yi hasashen cewa adadin jiragen saman fasinja na kasuwanci a Afirka zai ninka fiye da sau biyu nan da shekarar 2045 sakamakon ƙaruwar buƙatar tafiye-tafiye a cikin nahiyar da kuma zuwa gabas ta tsakiya, yayin da yawan matasa da mutanen da ke zaune a birane ke ƙaruwa. Boeing ya ce adadin jiragen saman Afirka zai ƙaru daga jirage 755 a shekarar 2025 zuwa jirage 1,625 nan da shekarar 2045. Haka na nufin za a buƙaci isar da sabbin jirage guda 1,165 cikin shekaru 20 masu zuwa. Jiragen sama masu tafiya a kan hanya ɗaya waɗanda galibi ake amfani da su a hanyoyin cikin gida da na yanki za su kai 870 ko kuma kusan kashi 3 cikin 4 na jimillar. Jiragen sama masu injin guda ɗaya waɗanda aka fi amfani da su wajen zirga-zirgar cikin gida da kuma tsakanin ƙasashen yankuna za su kasance mafi yawa cikin sabbin jiragen da ake buƙata. Boeing ya yi hasashen cewa za a kai irin waɗannan jirage guda 870, wato kusan kashi 3 cikin 4 na adadin jiragen da za a samar. Kamfanin ya kuma yi hasashen isar da manyan jiragen sama guda 240 masu ɗauke da injina da yawa waɗanda galibi ake amfani da su wajen dogayen zirga-zirgar ƙasa da ƙasa da kuma jiragen dakon kaya guda 15. Ana sa ran yawan zirga-zirgar fasinjoji a tsakanin ƙasashen Afirka zai ƙaru da kashi 6.5 cikin 100 a kowace shekara har zuwa shekarar 2045. Yayin da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin Afirka da gabas ta tsakiya za ta ƙaru da kashi 7.1 cikin 100 a kowace shekara. Boeing ya ce ana hasashen zirga-zirgar jiragen sama tsakanin Afirka da Turai za ta ƙaru da kashi 3.4 cikin 100 a kowace shekara. Shugaban sashen tallace-tallacen kasuwancin jiragen sama na Boeing a Afirka da gabas ta tsakiya, Shahab Martin, ya ce kasuwar Afirka tana shiga wani lokaci na ci gaba mai ɗorewa sakamakon inganta hanyoyin zirga-zirga, ƙaruwar tafiye-tafiye tsakanin ƙasashen nahiyar da kuma ƙara ƙulla alaƙar tattalin arziki. Kamfanin ya jaddada cewa wannan hasashe ne na dogon lokaci game da makomar kasuwar jiragen sama, ba hasashen adadin jiragen da kamfanoni suka riga suka yi odar siya ba.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: This is the voice of Türkiye.
4: Hier ist die Stimme Türkiye's.
5: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
6: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
7: هنا اذاعه صوت ترکیه.
8: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Of the Radio Glass Türkiye.
10: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Qui è la radio la voce della Turchia.
12: Esta es la voz de Turquía.
13: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
14: Юфлет Зъри и Турция.
15: Це ли ши Туарчи Чешън Бонко Дентай.
16: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
17: Да, да Турция гаг радио да.
18: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
19: Етер ши Радио Садбури Турция Скма.
20: Овода Турция Вину Радиосу.
21: Aici, Radio
6: Voce Türkiye.

sahun Türkiye a UNESCO. Masu sauraro barkanku dai. A cikin wannan tafiya ta bin sahun Turkey a cikin jerin abubuwan tarihi na UNESCO, yau za mu karkata zuwa gundumar Islahiye ta Gaziantep, wata cibiyar samar da kayayyaki mai ban mamaki, inda shekaru aru-aru da suka gabata aka mayar da dutse zuwa fasaha ta hannun ɗan Adam. A saman wani gangaren dutse, akwai ɗaruruwan ayyukan sassaƙa da ba a kammala ba, wasu har yanzu tubalin dutse ne kawai. Yayin da wasu kuma suka fara ɗaukar siffar zakuna ko sphinx. Wannan shine cibiyar haƙa da zane ta Yesemek, a matsayin ɗaya daga cikin misalin tarihi mai ban mamaki na kayan tarihin Anatolia. Yesemek yana da matuƙar muhimmanci ba wai kawai ga ayyukan fasaha da aka tono a can ba, har ma da bayyana dukkan tsarin samarwa na zamanin da. Daga cire dutse zuwa wurin haƙa har zuwa sauye-sauyensa na ƙarshe zuwa sassaƙa. Tun daga shekarar 2012, ma'adinan dutse da bita na sassaƙa na Yesemek suna cikin jerin wuraren tarihi na UNESCO da ake duba yiwuwar saka su cikin jerin abubuwan tarihi na duniya a matsayin wurin al'adun gargajiya. Yesemek yana kan gangaren yammacin Karatepe kusa da unguwar Yesemek, kimanin kilomita 23 kudu maso gabashin gundumar Islahiye ta Gaziantep. Albarkatun basalt masu inganci da ake samu a yankin suna sanya wurin ya dace sosai da manyan ayyukan samar da sassaƙa dutse a zamanin da. A yau, wurin yana ɗauke da ɗaruruwan sassaƙa, kayan tarihi da abubuwan gine-gine. Daga cikin waɗannan akwai zakunan Gateway, Sphinx, zakunan zaune da fikafikai, da kayan tarihi daban-daban. Bugu da ƙari, wani ɓangare mai yawa na waɗannan ayyukan an bar su ne a matakai daban-daban na samarwa. Wannan shine ainihin abin da ya sa Yesemek ya zama na musamman. A nan, ba wai kawai muna haɗuwa da ayyukan fasaha da aka gama ba, har ma da alamun tsarin samarwa, kamar yadda bayyana dubban shekaru da suka gabata. Bincike kan kayan tarihin Yesemek ya kuma ci gaba da bayyana mana sabbin bayanai a tsawon lokaci a cikin kundin bayanan neman shiga jerin wuraren tarihi na UNESCO da aka gabatar a shekarar 2012. An yi la'akari da cewa bitar ta fi yin aiki ne a lokacin daular Neo-Hittite, musamman a ƙarni na 9 da 8 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Sai dai binciken tarihi da ake gudanarwa a 'yan shekarun nan ya gano wasu bayanai da ke nuna cewa tarihin Yesemek na iya komawa har ma da baya zuwa zamanin daular Hittite. Saboda haka, a yanzu ana gudanar da bincike kan Yesemek ba wai kawai a matsayin bita ta sassaƙa daga wani takamaiman zamani ba, har ma a matsayin wani babban wurin tarihi da ke taimaka mana wajen fahimtar ɗorewar al'adar sarrafa dutse da sassaƙa a Anatolia. Yayin da binciken kimiyya ke ci gaba, ilimin da muke da shi game da tarihin Yesemek ma yana ƙara faɗaɗa. To, me yasa wurin Yesemek yake da irin wannan muhimmancin a idon UNESCO? Ɗaya daga cikin manyan amsoshin wannan tambayar yana cikin tsarin samar da sassaƙa da kansa. A Yesemek, ana iya ganin alamomin matakai daban-daban na samar da sassaƙa a wuri guda. Daga haƙo dutse, shirya tubalan da suka dace, fara sassaƙa siffar abinda ake son ƙerawa, har zuwa samar da tsarin farko na sassaƙa. Wannan siffa ta musamman ita ce UNESCO ta fi jaddadawa a cikin takardar bayanan da aka miƙa mata, domin Yesemek yana taimaka mana wajen fahimtar yadda aka sarrafa manyan tubalan dutse a zamanin da, da kuma irin cigaban fasaha da ƙwarewar samar da abubuwa da aka samu a wancan zamani. A wasu kalmomi, wannan ba wuri bane kawai da ake baje kolin sassaƙa. Babbar bitar aiki ce da ke ƙarƙashin sararin sama, inda har yanzu za a iya karanta ilimin da ake amfani da shi wajen samar da sassaƙa tun dubban shekaru da suka gabata. Wani muhimmin

abin da UNESCO ta lura da shi shine cewa Yosemite na dauke da alamun hulɗar da ta kasance tsakanin al'adu daban-daban. Duk da cewa wurin yana nuna ci gaba da al'adar fasahar Hittayawa, tasirin fasahar al'ummomin da suka kewaye yankin ma yana fara bayyana a hankali. Alaƙar al'adu da ta bunƙasa tsakanin Anatolia da arewacin Syria a tsawon tarihi ta bayyana asalin fasahar Yosemite. Zakuna, Sphinx da sassaƙen hotuna masu ɗan fito daga saman dutse ba wai kawai suna nuna fahimtar kyawu ta wannan zamani bane kawai, har ma suna bayyana aƙidu da duniyar alamomin da mutane suka yi imani da su a wancan lokaci. Saboda haka, muhimmancin Yosemite ga UNESCO ya ta'allaka ne kan ginshiƙai biyu masu ƙarfi. Matsayinsa na shaida ga musayar fasaha da fasahar samarwa tsakanin al'ummomi daban-daban, da kuma kasancewarsa muhimmiyar cibiyar da ta adana tsohuwar al'adar sassaƙa har zuwa zamaninmu. Adana wannan muhimmin tarihi na musamman ya samo asali ne daga ƙoƙarin da aka shafe shekaru ana yi. An yi wa ma'adinin dutse da bitar sassaƙa ta Yosemite rajista a matsayin wurin binciken tarihi a shekarar 1988. Sannan aka sanya shi ƙarƙashin kariya bisa dokokin Turkiye na kare ƙadarorin al'adu. Sai dai, tarihin binciken kimiyya a wurin ya fi haka da ewa. Yosemite ya fara jan hankalin masana tun a ƙarshen ƙarni na 19, yayin da aka fara gudanar da cikakken aikin binciken kayan tarihi a wurin tun daga shekarar 1950. Tsakanin shekarar 1989 zuwa 1991, an sake gudanar da wasu sabbin tono kayan tarihi tare da inganta wurin. Sannan tun daga shekarar 2024 ake ci gaba da ƙoƙarin ƙarfafa matsayinsa a matsayin gidan kayan tarihi na fili. A sakamakon haka, tsarin farko na sassaƙa, ma'aunin dutse da kuma wurin da ake gudanar da aikin samar da sassaƙen sun fara samun kariya ba a matsayin abubuwa daban-daban da ba su da alaƙa da juna ba, sai dai a matsayin sassan tsari guda na tarihi na yadda ake samar da sassaƙa. Tsarin shigar da Yosemite cikin tsarin UNESCO ya buɗe wani sabon zamani wajen kare wannan muhimmin wurin tarihi. Bayan shigar da shi cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO na wucin gadi a shekarar 2012, aka fara ƙoƙarin ciyar da batun neman shigar da wurin cikin jerin abubuwan tarihi na duniya gaba. Binciken kayan tarihi ya sake samun ƙarfi tare da shirye-shiryen takardar neman shigar da wurin cikin jerin da kuma tsare-tsaren kula da wurin waɗanda aka gudanar bisa yarjejeniyar aiki da ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido ta Turkiyya. Binciken da aka gudanar a saman ƙasa da kuma sabbin tono kayan tarihi a 'yan shekarun nan sun samar da sabbin bayanai da ke nuna cewa ba za a iya kallon Yosemite a matsayin wurin da ke ɗauke da sassaƙen da aka riga aka sani kawai ba. A maimakon haka, ya kamata a fahimce shi a cikin muhallin shimfiɗar wuraren tarihi da ke kewaye da shi. Waɗannan ƙoƙarin suna taimakawa wajen samun cikakkiyar fahimta game da iyakokin wurin, tarihinsa da kuma tsarin samar da sassaƙa da aka yi amfani da shi a can. Wannan ya zama ɗaya daga cikin sabbin ra'ayoyin mafi muhimmanci da za a iya bayyanawa, wato kallon Yosemite ba wai kawai a matsayin bitar sassaƙa ba, sai dai a matsayin cikakken shimfiɗar wurin tarihi da ke alaƙa da yankuna da ke kewaye da shi. Sabbin bincike suna nazarin matsugunan da ke kusa da bitar, suna binciken yanayin tarihin da aka gudanar da aikin samar da sassaƙen a cikinsa, tare da rubuta sabbin abubuwa da ake ganowa na ƙasa. Saboda haka, yadda ake kallon batun adana wurin ma yana sauyawa daga kare sassaƙen guda-guda kawai zuwa wani tsari mai faɗi. Binciken kimiyya, kula da wurin, kare muhalli da kuma isar da wannan gadon al'adu zuwa ga al'ummomin da za su zo nan gaba, duk suna zama muhimmin sassa na tsari guda. Waɗannan ƙoƙari, waɗanda cibiyoyi da masana na Turkiyya ke jagoranta, suna taimakawa wajen ƙara bayyana cikakken muhimmancin Yosemite a fannin binciken kayan tarihi. A yau, ma'adinin dutse da bitar sassaƙa ta Yosemite tana ba mu fiye da sassaƙen zamanin da kawai. Tana ba da labarin tsarin samar da sassaƙa da ya shafe dubban shekaru. Tun daga lokacin da aka ware wani dutse daga asalin dutsen da yake cikinsa har zuwa lokacin da ƙwararren mai sassaƙa ya fara sauya shi ya zama zaki. Sphinx ko kuma wani sassaƙen hoto mai ɗan fito daga saman dutse. Bugu da ƙari, binciken kimiyya da ake ci gaba da gudanarwa a wurin ya ƙara saɓanin bayanai cikin wannan labari. A cikin nutsuwa a gundumar Islahiyye ta Gaziantep, wannan babbar bitar aiki da ke ƙarƙashin

0: shin sararin sama tana matsayin wani muhimmin wurin tarihi da al'adu. Tana nuna mana cewa Anatolia bata kasance gida ga wayewa kawai ba, ta kuma kasance cibiyar wata doguwar gadon kwarewar samar da abubuwa, fasaha da kuma kwarewar sana'ar hannu. Masu sauraro, a cikin shirinmu na wannan mako na sahun Turkiye a UNESCO, mun ziyarci ma'adinin dutse da bitar sassaƙa ta Yosemite, wurin da dutse ya rikide ya zama ma'ajiyar tunawa da ta shafe dubban shekaru. Ina fatan za mu sake haduwa tare da ku a tafiyarmu ta gaba, yayin da za mu sake bincika wani daga cikin wuraren tarihi na musamman da Turkiye take alfahari da su. A nan nake muku ban kwana, sannan ina fatan za ku kasance da mu a mako mai zuwa.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.